0: E wa gbo eyin eyan mi. Eni oro le ni mo. To di gbeyin to tun boro lode. Je mo ko on to nse won ni o ti pada leyin won. Iyan ikan. Oluwa ikan o. Nja lare to ngba yawo re nko o. Bawo le ti ri yen si o.
1: Alare ngba yawo re re. So n tena ye. Ko tena run. O tun fa tete ji. Ko gbe, ko ji ya re.

wena rambi ati wondi dzao kuma sunga fana nawe ndiwe yaye ndiwe kabasi dia saka saka uyangana ngana